0: daya-daya Gusti. Wala dia balantam tamasya dayana pabala taklir pinang hurang ngamuk anu ngaran nu
1: si Panu Sakti Mandraguna
0: numawi halik.